khorang chin yang du chama la khong si ni zana ka to di jak po go ma khorang 11 june 2024 la duniya gang pen luk mal la khong khan in min chok aqwam e mutahida journal assemblies ek baqaida ne ngam por gela ba se di jak por cho se tangs jazer bana lo bing resis di jak po duniya gang pen luk Mimang sunis yang hukumatis sukul kun dona zanzo sak lokse chigjil songse di fruni yang sparsenu hakpo itu jakpi dona strongse jakpi fia di jakpo jakse inzuk. Chanani ngatang article 31 yanu ngatang fundamental right ngatang thopse otang ki nyang zerba chindu ki har frua arambe dona utus pingmi dona yang sparse har lasenu gombalenmi hak thopse yote inzuk. Due 1989 na fallaga yot pinchuk yani duniya yang lo sunchu ba se gomar chu se yot pinchuk ki yang spar se no fruni goma khak chi injere ni lekin afsus perau dia du ki dare si di tus pianuk di miyuli thogi ka frun di yang spar se ne kana thagriz lu se yote injuk ni thik chu ti ka zerna ka to ngates duniya yang nuk la khum shun du suk su yote in suk ki gaun yang spar se cha si kana shel sap che kana thagrin lu se khum skulli las ben khum mazduri ben yote in suk ni fru ka chi ngal ba jani zo stroli ka mana yang spar su ne jak chi ma tho ba yote in suk ni de fila di jak po mal la khum chas po mana ngatang ga mi ka khak chen chik song se yote in suk chana ni program ang yan ne yut khan kun yang spar zer bana ngatang kha chi gi sambya yong ki ngati tus po za nuksan ba chas po in jere ni diu mana galat sambain ngati shesiyo tunis ngati khaspa ni zerbi mutabiq yangspa du zog suri haik in ki thatkhen gang mi chi shigin suyang chang zercha bacha metpa rangi khushi karse lashik in zeri ni yangspa sene qasum khachi gyoti in zug ni goma zerna ngati jismani khel ni ngati ruhi yangspa ngati jismani khel ka turchena ka tu ngates diang nuk phun bang tangcha thunme kana chongsha dona polo sakse cha ngati ji sak thulcha dun in zug dona nispa ngates ga yang spiksena ngatis nan sinam janu ngata thoma cheta ngati frunis kala ri nang cho cha odon sak ngata ode la sun ngatis cho atang dona ngates zgrum stang cha drama cho cha phun khontang ustad dane dona kontes hati par cho se qasum qasum yang span sia chu dona samaji khel ni ngati yulin yulin nu ngati frusak nyambo dukse sak nyambo dos chose nga ulik par chose dun group chose yangspa rtsatsuk dergapna zehni khel ni di yangspaus ti demari kana sambatang chaspo ngati odi khel pianuk ngati demak po sambatang mi kwa time thobatsuk dona dusuk ngates odi kendanaus khel puga chuskatu itimsunar ga to ngati nani se namjang mate chocha tang mate chocha tang na ka tu mate dema ri kang mate samba tang chin de du gar cha du zuk shi cha de la jang mate sang ati sang mate soch ba chin de odos ba sing ati dema po te sha cha in zuk do na yang qasum qasum ing ate de na yang spa sa khrsa zuk ni di yang spa ga yuli freak in na ka tu ga ma sa cha in na ka tu ga ma shire cha in na ka tu gang na hak gang ma hak yu de in zuk chana yang spar se chas po siri phru ni chamen balki ngatang gang mi fila di hak po yote in chuk khortang la ngene nyut khan kun ni di yang spa cham chik cha cha in di kana chi fan kherik thop cha in jere jer na ka to mahirin kunis to na sciences chal chal zong zong be hesabika yang spar se chas ngati rgo siha jak cha in chuk ni ngati frusaris ngates bang tangcha thulcha dona chongsha dius base ngati ruspan chak ngati shkang sak dun dana siha jakcha inchuk dona ngati mi kilakpa dun rgala dancha inchuk ni ngati lada kuryang zena ka to ngati kargil yanuk zyada khayung tang kun la ni ngati frunis ode khan na ngam bo yang spar se tang ni ngati ji saga thule tang ji saga che tang dius base qudrati khorang qudrati zoste ka dirgo khyutjan cha cha inchuk dona di yang spanis ngati demak po ske chuk cha inchuk ni di yang spas frun la thatka cha cha inchuk dona sa ngati chamchi ngata khayo tang ngata jiksha dun sa control base tang cha inchuk niga frus yang spar se na ka to ode frianuk demari zermek zere yong cha min chuk dona khos hamesha sin komika thatkar gamika lusha inchuk

0: ngati samajya nu ngati ngati frune jangspar se chaspos du kontang suna su ngati group cho se setang nidi kana khonga pata hajin su ki sak lakthu dukpar go shenjire dius base sak suna su ka ranjan chuk suna su ka suna su dos dena son se lu shain chuk suna su tik jil son se lu shain chuk nidi chasas perek du du ki tahqiq bakan kunis zerendu ki durdunchuna chik fisat pshus zerbachendu ki yangspekana yangspar sechekana tatkar gamulusunduk zeri yang gapchunar gat fisat pshus zerbason se intu ki yangspekana ngatangama suna su chik jil lusunduk suna su tatkar gameka lusunduk zeri sunchena ngates di yangspan senduk se ngatang chogoy sunsena ngatang dunikana ngatang age sunse ngati di yangspan se yangspan nu qasum qasum alaq alaq ngatang yang spay hotang misal ki tor par ngatang cricket zere ngatang volleyball zere football zere badminton zere dun alaq alaq ngatang yang spay hotang kho kho yana taekwondo dun ngang mar se se ngati kargil ana mashallah ngati shun age songse ngati yuli mingun roshan ben hotang nidare frunis qasum qasum yang span se tang dun ngati yong mi gutun fia di rivayat kun yang span zabar gushain Jazerbana ngati saqafat kun zinda lusuk zere duna frun tatka lusuk zere. Chanani dare thongma che di yangspan storin frun hamesha mobilika chan nima mobilika dugatang. Nidi mobilika dukjaspud ek tungatanga noksana ngin or frun jak bajak ngati bahir na frun na society na thagrin shen chachayin. Migun kamzor chachayin rugo me chachazin mobile ka dukchaspoz. Chanani ni guzarish inki shun la mobile kali mijakcha duzoksi yangspan sechukcha kunga time tangcha yangspaus sechaspoz shunir deluxpo urgala jakchayin zog. Ngatanga di dirimsi di jakpo mana zen chasa sonsun zuki ngati di ngatanga di chiki di team pangdiyaw jaksun zuki di protect play protect childhood zere. Ngati dari ngatanga thongma chet agar kato ngati di yangspan ka to medna ka to galat society nam budu ge gar khon di yangspan ka khon khon sing po di yangspan ka lu se khon du nyama shu lu sna ka to di galat chizun kana khon strong se lu shain zo kasening espera dane ka jaxse ayan tan su patak chiklep chuget manzur sari kana international day of play di skola ayan tan su patak chiklep chuget
1: chana ju diri ja ku ta garan jun 2026 chana united nations rule hisab ka ngata rule chinga ta doctor nations pura world level ka promote pasin chuki right to play zere chana cham chinga ta ahmiyat ta hun chu ngati rozmara zindagi na ngembu yembu ngata chot chu right to play khelne ka adhikar chana ngata ta sport ju physical ngata fitness pa ngata chi chi zaruri zere den ka ngata ahmiyat ta chu cham chinga ta khachain Udun Matana, the world level Kamatana, Sadisat, state level Kamati, world level Kamat, national level Kamata, Chibinot, Mati Goldman is Mata, provide Benut, protect Benut. Chana Jumata, the Japu, leg in Kachigin, right Pandi, Japan, Goldman is Chibatana, the right to play Nuk Mata in Sunny development, Ka focus Zumetanzut, Mata Haska, Darsasi Dolpanuk, something at a mobile shikar ho ya matlab games se screen ke gate matlab online games se tha jo chana udune ke tam jinga ta asar ho chut ude game ne kan government focus po hatai ba se phuni focus po ta individual ne gate focus po hatai ba se ground level ke gata khelna chi ba changa ta din di games ko gata promote ba chata ki gata physically fit lusuk mentally fit lusuk ya socially feel lusuk sari sar na tan community na mo ngati community na mo ngata chi jin engage lusin chana japud le ina mata din khaksan jaqchigin chana ju yang jik chana mata sawal putu yunu ki khel bu cha important in cha matter in ek khel kyon matter karta hai ngati zindagi yanu ha chana ju mata ek khel bu zara chin jana ek important ek ngata chin zaruri ek ngati rugwe fil ek zaruri ek chishin jis kya karte hame ek har level mein hame kya karte growth karte hai mata physically growth bachin mata mentally hum prepare hote hain growth hota hai socially hum bahut hame is play se khel se hum bahut sa socially hum kya karte seekhte hain ki matlab how to talk zare how to manage the situation kaise situation ko hum deal